0: niviti na wani turanga ora tupena ia kana tamatu ngani lau. Kamai rei tatalanga na kena mbuli e vo e ndua na matani tuvo me velu taki kangarabu na leo ni venua e na loma ni lima na mbake. Kamuri wakandondonu na lao ni wabulewani matani tuvo viti kambuli vo e na mbake tini kathiwa kithiwa saka bulu. Aba dori sarana matai ni bing ding ding e na mbake tini kathiwa kithiwa saka bukarua. Ata ura tūna i tūtūwa ka presidenti, me adhawa ni sāma i lenka na nona mbula, e nā mbaki tīnika diwa, te usubu ka tolu. E nā buku ni tauwi mate, e mbika i tūkina, e nā lebu na ngauna, ni nona dhagadhaka, san sulia na nona i tabi wana buke buke ni presidenti, na ngone tūranga, ko ratu se kani se samara. E nā mbaki tīnika diwa, te usubu ka rua. E ata ura tūngana i tūtūwa ka presidenti, me adhawa ni sā ngai wakatengu. Kura tu se pene ya kanata mtu ngani lau, ya taure sona kuroi dhe dhe rini mati mtu maimbolata ngane, kamai Wilkina na DSO, tinkedhi olis mbuka ono, OBE, tinkedhi ono sanga bulu, CMG, tinkedhi ono sanga mbuka walu, CVO, tinkedhi ono sanga bulu, KBE, tinkedhi ono sanga mbuka ba, KCVO, tinkedhi ono sanga rua, GMCG, tinka dio wolf ko tolu ka soli tala nga wana na mba ki tinka dio bitsun ko ba na ito to bi de de ni ni buli honorary doctorate in education ratu se pena yang ane kana tamba tu ngan lau i rabo bo ni abu sa ba turanga na ai sokula ya na tinka dio wolf ko walu ama imbuli me ka tinka ba ni tutu ba tuy de kau na i tūtū dhe-dhera ni asana waka tūrango kong dhaka unrowe, ke na maten tū beo kani na tū wata. Kandua tala ngā beira na ngone tūranga dhe-dhera e biti raramba. Ko ratu sepene ya ngani lau, i walo ni lubena, i rua na ngone marama, ka ono na ngone tūranga. Kandua beira tō na ngone tūranga, ko ratu epele ngani lau, ka taura tala na i tūtū ni beli utaki. Ndau indivi tū, ke ratu sepene ya kanata matū ngani lau, na mangosa ni nona velutaki, nona vimarroi, nona loloma, kena walataka na ndina, kena nondon ni murina laon, ni wakatulewa, ni matangtu, kena itoba baka wanua, ni nonta wanua kubiti raramba. Ama ilenga e na kawaka dhengu, ni sambaki vitu sumu buka lima, e na ikatinka lima ni singa, ni vula kutikisemba, tinka diwa, thusu kutoru. Mai Washington DC, me Amerika, ina vale nimbula kangarabi tukina wakabuni wai.
1: Let's have a return to the tracks now and listen to some more beautiful music from Tawiuni. And this group is called the Tangimudia Group. And this is Sakasai na Utongo, which means broken heart, or my heart is broken in two.

0: kilode ololufe mi kilode
1: oro kilode
0: oro budget Australia to se jade yi
1: ba
0: la se se lenu jo meta
1: in fact ipe ni eyi ti se mo ke gbogbo ni bi gbogbo ti a tin so so ni cost of living crisis cost of living crisis so ba o kini awon gbon kekeke ta le mata si lati stretch the dollar a je ko wo yen ko owo ta ngba yen ko lo jina anu pe ka sha o awon kan kekeke ta awon yan le ma se
0: gba kan wa te pe awon yan ma nra home brand nisin home brand gan o ko oi wo dogbon won je
1: eh o se compete be
0: kini iro kini awon kan ta awon yan le se pelu budget orisirisi to jade nbe
1: Awon ara awon nkan ti awon eyan le se ni pe ko ko ra nkan ni opo ko buy in bulk en ti o ba ni storage ti o ba ni bo se ma toju nkan e mu awon ore yin po fun apere ke lo ke ra nkan boya ti tomato fun apere to ba je pe tomato o ke lo si ru Costco ke pe ran yin si bi merin se ba se mo ki se gbogbo eyan lo nibi to le toju awon kan si sugbon ta merin ba kora wa ko ta lo si Costco ta ra nkan a le wa pin sona merin owo ti kaluku wa ma no ta ba fi we owo ta ma no kala lo si Coles abi Woolworths a dinku die so ikan na awon ona ni e buying in bulk o je awon ona ara nkan ti eyan le se nkan mi ti mo ro ti mo ri ti mo de se ni pe ka ma lo cash cash ni mi mo se ma salaye e sugbon ni bo se man ran yan lowo lati ma kan ma nawo yafun yafun
2: then
1: so ti iru ma fun lapere ikonu awon ni enikan wa se ko ma lo si farmers market ni nigba isimi ni araro saturday normally card lo ma mu lo ojo kan wa wo pe mamu cash lo $50 de lo mamu dani lokan o ko ye ki $50 ton nigba to won de first place ton gogo ra ko so ti iru ma fun lapere ikonu awon ni enikan wa se ko ma lo si farmers market ni nigba isimi ni araro saturday normally card lo ma mu lo ojo kan wa wo pe mamu cash lo 50

kini yen o po ti igba mi tin ba ra tan ti ma mo le wa wo pe ah ta ni mo le ba share awon kan wa se pe te ba ni nkan te ba ni nkan te fe ba won share kia kia le o no ma share because